Katibo, Ombus Katanga, Neusama Kosa. Anumuna, Siseau, Yasama Kosa. Amuna yeye, Koma, Sama Kosa. Tanga, Ombus Katanga, Neusama Kosa.